Wana betu nga kumune muwa omathe kwa Nadia. Omundu sianga tokerewe nde ngakwepa obukoni obwe prostat. Ye, ni wamune chendu, chaberebya, okobule mundu. Echende, muna wende ngisa yabi ngata cha samu na viri, nga namu ndi shakania. Oko mati, owe langera, ndi emichi, nichi, abandu banene barule minchi kandi abandu banene babirilwala ebibimba ebyo ku matris yabakete mwa fibrom kwete omulusungu bakete mwa fibroids nari ungendikania okomichi inakania noko fibroids. Etikareka omundu inyabya ne fibrominich kwithi etikareka omundu inyabya ne bibimba ebyo kumatrisi nich iningindi bindi abandu banene omundu oyo akabya amakolesya nga kasindani kwisi depo eribindi kumbi isha shisha buta. Nari akabi ni mwema nisha. At okosa heyo. Ini ama ure ematrisi yewe. Ndi ama vya mkuri. Nari yu haria hendu. Kasuro kaya. Hika hendu. Hikasuro kiraya. Obu kuli obo. Hikasuro kiraya. Ewe longo. Ewe tolere. Eribi bianga na kuri umwana. Okay, morisungu bakete mwa minerals. Neri hikabi inamusorocha. Inamusorocha. Hikasoro kire yobu kore. Obuli mumatrisi ayo. Neri okomwiso. Asha fumbula. Nga komutichi. Okomutre mwana. Neri bokomwiso ya watu. Kusibwa hatia. Tuteka mwa wetu. Kusha tuwa tukasurukeria. Tunemusurucha. Tunemusurucha. Kwisi tukatuwiri umakatere. Aka tuvokire. Eye. Amani wetu shenga kwa busa. Na tuteka mwa wetu. Nari hao kala ngira. Omondru. Ini yama averevia. Na hiva kete mwechi. Mefibrom. Kwiti fibroids. Vivimba. Kukumatrisi. Nariyo, tukato mawe menyatu utia. Hanie evet, evet tukakulisa yanga kungana kana yukuradi yu. Umakoni ayu, hali emiru nguviri. Hali obukoni, obukamba wa, ngakuna mabu woko. Hali obukoni, obund, omunduba ngana wambu, anawote kisti doveri. Kwitu wanganabu ambu omundro yo. Anaote maefekisho awa kalire kalire. Amaefekisho akana yendula. Ina vyovukoni uwa bakete magana kauki. Neriyo ahu kabisa. So angata wanono mwana. Neriyo hania vet. Evika watika ya. Okwa chenunga chechu. Ngabwende muna nakanyo kwa vingaroza ababi waba hulikirire chiro tiria e vingaroza yu wamako leshaj ukimia uka ukimia ukata kama maesi ukanyutai mera maesi ayu ukayoko wawo monda na wande iu ni mnyu wawo na vivimbe yu wikima ya hivya humarekana na mundroyo inyalamu. Vingaroza. Wanganavuli ya bandana bandote. Vingaroza ni chikwe. Vingaroza ni chikwe. Yomavi yanga vya makalakala. Kandi watashimia. Amayani. Oko chirenga.
iwanyu utirau kusyarika mulirau omweyu eyikendebya oyo mundu akowa omonda eriyerinywa iwaleka mwe ebingarosanyisa eniyiri omonda neriwakolesya amayani wekirenga haima nebingaroza neryo omundu oyo akalama neri kikalekire othuthi abandu bosi abanganathokerebula ekitabu ebyosi ebyo binemu wanganayithunziwa omumama wanganathunziwa omwana omubaba wanganayithunza neryo iwasangana wanganaza nerisoma kalasi kandi iwasoma kalasi ahowethwahu nibindi ninalifuranga luke ukasangana abandu ibanamuthokerya asoma inyamanya athi ngathamenya bibiri kwitsi bisathu kwitsi bini naye banasyali bya bakathabugha bathi nanamathathunza omundu oyo wamabya ngakawula wanguyu bo neryo ahowethwahu thwanabiritha esyodawa mbalimbali esikawathikaya okomundu eribya inianganakolesya eyibaketemwa thunabirikolha edawa iyabamama yiniahu yifemenini eyikawathikaya okoluhandi olho nibindi wulhwere esyondwalha syosi esyabamama wakolesaya yifemenini neryo iyakuwathikya okomakoni ngawanamabughayo abakendihika kwisi abakanahika amwa moringa fari kwisi moringa sparimarisi mosiparima bakanahika ibanabanayo neryo yikakolha okoluhandi olhosi olho ha sindithabuthe ha nalhwire ebibimbae ha byabere bithye ebyosi byosi byosi byosi byosi mwabibohere yifemenini tokabidi ukanalhobire kesengilipire nebesengidolari ukahikalya neryo iwahikaku wabya wubana ngakowa mayowa ukathasyasa bo tholhange ngakuthwamakolha bo namahika okomiki abandu banene babirilhwalha emiki neryo ekyanamasighira oko zifemenini ahu wamabihikahu neryo iwalhwa emyana kanusa neryo okoluhandi olho olhwanamakania olho eryo ekyikendirya omukoni neryo kyabulha namahika okomiki ekyikaletha emiki niki nomundu owulhwere emiki akabya athi kwisi omundu owulhwere emiki nindi

Nirwasangana. Ebindu bishebi tunena abyo aho. Arienda nibulia. Nganazi rina liko kamurali. Kamurali kute pima. Eyabare kolondrek. Eyabare bya miliore. Nirwa liko pima. Nawe yokiseko buti muna nali ko pima iwen. Ari nyitobo situka nyobo singa bali aliraya. Abanga songa katambi. Abanga naikai. Mwari bya pomade kanusa. Naro omonja cha. Kisha betu na kwa spase moringa de peple. Elangere ndi abantu bosi. Aba tebata lolo kwa pomade kanusa. Ngabako kaya. Omonja cha mkashi ya wanzaku. Aba tebata lolo kwa pomade rapide. Ngabako kaya. Mkashi ya wanzai. Neresoma. Okwabu tunge. Obwe shangoku. Neresoma. Okwabu tunge. Obwe shanyamishusi. Ngokwa sinu mwache huu. Elangirinde. Abandrubu usi. Bakata sabia. Eba kasu wabuhi abuhi. Umwabu tunge na mwabuleme. Kande. Na mwe tambera. Ama kuni. Mberere mberere. Tikande siya lakina mininyobu usi. Mwasi asahu. Mwasi asahu alikirira. Eringira ni bure. Ukandi lueria, ukandi luahai, ukandi luahai, ukandi luahai. Eringira ni bure. Abahalimu babari hararai echiru echo. Ndi bakendi wafundisha. Abe siyansu chwa kaba neo. Abe siyansu chwa kaba neo. Na babole meba neo. Neru mukasa mwe bika. Nibabu roko myansi. Mgei kwa kisu veki. Nobole mundinya na watu unga. Echama yivanere. Nindi omunja achane mawonzo promotion. Erigonza. Mwase mwonze. Kwa vike veki. Ebitu wabiri ulucha. Na wabu ndi zifu kisine enei. Na wabu ndi zifu feminine enei. Na wabu ndi pomadi feminine benei. Na wabu ndi. Wabu ndi kanduku sheka nei. Mkashi onza kuko. Mwase mulangi rena mori. Eri uliri umarikolo mwe besengi kilo. Eri kolo mwe di kilo. Eri kolo mwe ve kilo. Mwase mulangi rekuwa mori. Kondre lenotu yomwa sezo. Amori averi era. Aba traba hera ni nyumangaya hera. Mwabe langira kuwo. Omoringa. Aba kasha ikawo. Tukisha wako moringa wari ya hera. Tukasha babera wabule. Mwabere banekabendobe na nekutsebu. Okwangambu yesande yomundu. Chababira wabule mwenda muhere. Mwangato kere college. Arebana uko biwen. Konde obuchi. Obu kare mawa. Umomoring. Obuchi obu. Echimilochi uma. Tukana chula. Etruwa sa. Akatre sa. Sengi sa. Eshanzo uchi. Sikali umoringo oyo. Tuka ulabu esende sinene. Ama kadamia. Mwase mwe ule mwe ya here. Ama kadamia. Awakabia. Wanate kama eshonzochi. Amwa makadamia. Chilochi umacho vochi. Chika ula franga singa nabi. Changana ula. Eringa si dolari. Kusi eringa di dolari. Chilochi umu. Numochimudu mkabia 30 kilo. Nuruwa sanga anende. Wanachulia renga sengi sa, turuwa sa, katre sa, awisa. Ama kadami ya, inyumu abere here mwesinje. Aba traba here, ninyumuase muhere. Tuangala angirende. Tomate bito konzalo. Tomate bito kwabu nakwa. Toma itegemeya, kuzitegemeya. Mubinga nzalo. Nibi indri. Abandubu usi, tukabala liraya. Aba kichata kereba niko monja acha. Aba kitu kereba niko muna vire. Omonja acha, tunawati ya promosho yeyo. Langenda abandubu kasa baka pimoko bimebi usi. Kande bakasa baka tunza wa. Okitu nzoe eri suire. Langenda baka lama ama koni mbire mbire. Aba wetu. Aba ute miche wabari ya paralize. Nibu usi mkabare kira wa. Aba proma prostate, aba ma diabetes,
abosi abama asme abama gute abama ngabiba na uta makoni mbere mbere yote karibu tunaku fangasha langera echarikola address aba kende sa somonja cha ese matala address tukabaneka olipitelu kabaneka ekizeki moriki nzansa akomuswe gudro ewa hambe nzera ekende mutiri omorikini rikini abaka kololero sabata tala bana masa amuni asikabula ti rikini wabika okomuswe gudro morikini nariwa butingaenda emutiri ngaronda ho dokita mureng na manga bya mwan akindi kukolia ngabya munga akindi kukolia dokita murenga nariwa muba abando betwe busi abali chisalala abali isale abali buyinga abali kambau ningabe ningabasunzira obuholo bubuya kandi ngabasunzira omulamu mubuya nabale hano ebutembo ne kandu kandu ningabe obuli mundu osi akande lama iniwana nyabyandreke sali omundu Oita ndalami ye. Konde mwavi ya avari asa. Chandawashi ya avari asa. Maspecialite ya avari asa. Tutie mtu nzire miru ndibiri. Tutie ritu nzare wakata mwa. Demoder. Ni mwambanesho dawa isha tukakwa rewe tuenu. Ya tukakwa rea okosho dawa esho. Halia wakata mwa. Tretema rapide. Esho ni shodawa isho mfungo na isho seneho. Tukakwa rea okosho dawa isho mfungo. Nariyo. Wasanga na ndoma belama okoluba robo koni wanga bare bokenu nzo mwak wasanga ni boma biri wunza onzi zur boma bya ne boma kanya ni vezur romo ndoni mabe tokere lam ningene bende obuwa waticho busi ama service wosi ane ni moti cha bandu elangere ndi bandu bakalama kanda bandu bakabya ndeke wote wamenya kuti wote waolekerera Ningine ndina wasei, wangatroka, erebi, ukaminya, okomyazi, kwisi, eri okomyazi. Masinja kusevu, abamanya hore kerera, 09, 75, 87, 84, 13. 09, 75, 87, 84, 13. Dr. Moringa iwa na wene. Comment avez-vous vu? Moi, c'est un peu

0: enegendo ya kabereba kakole ifizion okaburungu kano kakalabera omochitunga chino na mainga satwa mabirehwa echi karasi kabiritsuka lwa hera so mahewu mahemo byaswa ebye mwenye seria byanga tsukanda kenda kem nyuma sha shabani ya bade fomulo bala beyi ye preskasha no mukulu chitunga cha musuku mause lumba si jambale akabere rango ku mibiri ya karasi siria tsukeyi na hake abakoro na balima bakene bake erilola omubeswanga bya nebi akasaba ababuti bashale bayanga bana makuna bana bakarasi bali mutacha sombe songa bya nebi na balimu ko bana kole batya omusike metondokere erilola nubukuni obwe ebola kandi nyana musaba neriwa tano kumbe nikwa nabutakane bwa bikalani watashonge rwako press kashano omuchinwa chino
1: na tunanilia ku toa mwito
2: tukarule mulero eribwira ababuti na balima batume bana bekarase kubya emyasi yitashakula wandekendeke ya karase kusana akarase nikindundi kusebo tukasa bana bakulu ababutiya batume abarasi abafardise omubirungusi etalerawa ne adef gumuyi oyu mawusa aikeyo
1: FRDC iweze kushimikwa hapo
0: na butabaliwe ngabiro yikivu ya ndata wa masaba abanywe nibusia butabaliwe choche kongochi demokratike amamuta hei obunya asa rekola haumana bikalani ribyo bukunio kwa ebola ubibu angana kuhirwa na reko umbe subetu mungabia na beno kandena mengeo bale nao ibana ibangana hiriri wa wakungumani wakesha bagenda kumbe wakunguma natoka rekola umubiri wanda kendeke abu umacho yu Priska Luanda Kamala mkordoneta mkulu uliha kuino mkulu ngabiru ikivwa enda ata hasu ukarewa mutahe obunya asa umuwe mwulu warichingula echichwe charitambira apakunia ba ebola ematando mumu na utembo mchambuli wolo mwesimire habisema na muatikania na batabali abakongo sana nerubu bukuni ngabwa na buno harimuaburi atakumbe mibiri ya weyu singa mawe nje ya bakakola iya avia yangana tukeruwa tichavikalani wawatiriraye obunywani na kudakoro katika abo na bikalani hasa kutibwa bikalani bashaba subayamo amaha bakabawura eshongulu kukatambeka tolere ne shongulu esekwa nene okukwa mananu bukoni ne mibiri ya bakakola ibunga maweni je Priska Luanda Kamala
1: la communauté doit être consciente
3: echitunga kutsa bikalani ese babi atunga ne bandu bakapokera omusahada lesa aliwe ngabandu abo muhongo omwika kiria nerelwa nubukoni ese tusa erehorekerera abikalani erisubiria okoma bulio wabo erelwa na mabehi nereborerwa reshongulesha kwenene tubye tuko wisha bandu boko kwenene
1: de la santé publique
0: awa ubiri katambika umerera kwa katulao kwa timibiria ikakoleka kumbe si yabe tuikashalwa nukuniwe ebola resa kanda ibe mibiri ya bakongomani wangana sungamo amauni ya wandi makangiri ya watu rebu sana ilua na vitsingo tsingo na ye ndimiati ya ngale kwa unya sebo vikalani watabia ndake Priska Luanda Kamala biha sinya kawera abanya Uganda babirisha hira STA yomuitave akabate kumbia haa abakongomani na wana yifunzi raho bahe okuba kongomani kwa mumange wukuwabo bakesha batoka aba Uganda.

0: Kadang dia makan nasi di Singapura. Wah,
1: saya bikin tuan di sini ke mana? Mana mulai dekat pun.
0: Eh, mana nak berhenti kadang dia? Bawa.
1: Tere bien pandek.
0: Nasi.
1: Boma dikumba.
0: Nasi ni kwera mbia menwa bere homo.
1: Pana kabo herano we ndema ka dikia. Ya wo luka. Lekere pesere we ram.
0: Aga ba dipu jo walu.
2: Wala wala ebinya bumba ni.
1: Boma ve.
2: Ebinya bumba. Ya. Kamu kakara. Kali bukan. Kamu kaya orang kaya.
1: Maria ka.
0: Kaya bolobol. Mamu ni.
1: Kenvi ya tu kashima.
0: Ya.
1: Panga buti bolobol.
0: Bolobol mama masih aku kina.
2: Nani mukwarambia na mshakulu wetu
1: isebandu
2: nga na
0: tese limubaswa
2: ocha ushinja nga amukekera tukashima abuli mulikiriribo shi amukekera wotwa maleta akasinimbira kama buga emishinga kasinimbira kama bi buga emishinga
0: ndiko ayo tourist dishima abali atara tumukekera
2: fukata shima abali atara tumukekera ali amushakuluwa wa isebandu nabashakuluwa abali muheka yako
1: abanyalubwe
2: kunde akitso kira kunde mishingara salawa undia aye ni mushi nemukekera litulo yiri
1: na
2: ajelwa mare bomberi kalakirira na kanyuka bo aka wotyo bokenda bokuluboka bokarere kasala ke bunzungule mishinga aka haona lobanda nalyo omuka karaka hika abama tichawo anone mambo yo shakulwa wale kisatisa akarebyo kalaba namukwara mbya karamburacho nisa abantu akarebyo abantu ngabama gara karibaka bashiminyo bushinyo muka horekerera aho shuwa nicha amati uchi bashinja
0: padre bodo wa mama mwaka mbashima padre bodo atibatai ativerovie atisina endire nane tindo nobane to uburebi ebelejika kandi wavirishe ike ataha ime belejika serembeo eno ye yiri mbeo na yu chara kitwa hito hola kuno mugestus
2: gestahau
0: net e chabarie chikwana kayona namatasi alangiro bweru wao
1: ee nuru marisha mushimere ndi kubinje nishi nemwetse kulu nabare na yamu bane nali omo mutu muri abine mo lombe no moche nabero omutu nyabere eri hulo rushimire shere omo mutu
0: ye yo wana kwate ati ngamuhire kwe kwishiana ate kusangwa matasi ya moya moya nimba minye kwa mabu ya chinzame Kusangwa na mtu maine ukandi awasi abwa yumi kisatu nari wasi na ku itwa lebi kizaminga wanavere to
1: ne bodowe
0: yo bodowe
1: akata bitoko malolo ka yiri lolo se bodowe were lo mabantu ne bodowe
0: ne nabo buka kanjirira ye
1: bodowe
0: bodowe nabo buka na kanjirira ye wa trebet
1: o kala o machi suji o nai kangeher nangana manda no bodowe gwen
0: Mbwa natahira kumuke kera vata. Nigo ambu echekere hao mana kasi nendeza. Mubikale. Njiwa echekere. Kweta mi omundu oluba nza luangatetu ikalo tikui. Ngana tu ambu abandupa katu oluba nza. Nje ngane siya hale sindi natetu oluba nza. Njiwa kasi nendeza. Echichuwa mabu ambu. Ati nje nangane tu oluba nza. Kandisi nendeza ya rehakulo. Elo kasi ya kwa vandu, inye nikeri uko, uko nyumba kwa hondrati. Njoyo, kwa trami wangachitoka uti. Njoyo, mwreke. Neryo muke kulu, inye vire kumbi mishinga, inye niya hao kumwezi. Na, nomu anemi anea hao, inye nikeri ya hao, vamushi irajo, ambu, ino mu omwana oyo tahe ukasithe noka uciari ukarembera omwana oyo ambu nario injo akase nemberukire ithi akase nembera kamacikalo kumucinga maumbe kama kavikalaku nomwana oyo mimieribua magucari ukumucinga maumbe kamacikalo kaonde kandi enye na muntu ura umucingini anu niaturika omunde omukaria omukekula mabiari biati omwana oyo amavuga imicinga yayi naye akacie muhunza omwana akahola olubanza lwamalulwatwika nario kamayikalo kumukutoko haria kati nario kabuga kati tae chikere unalangireko olubanza kolwamavitwika nana mabia kulu inje kahinduka olubanza olo nario kayivendula kayivendula nabo banimuterana banimwirana mwevikundi bane imicinga muyaho na bandu mubaholani musana naki achikere icho chigetsuko olubanza olo chete icho sichengetwa olubanza chikasweka bandu bakambu bakatwa olubanza nje wakase nembere inje nanganatwa olubanza ari riesina ndi yasoha kulu nario babere bayasoha olubanza kase nembere kanasamarire nari kakavendula kati kakavuga kakavuga kakavuga nari kataisunange mumasa kumweji kata kati unarivirie chekere unarivirie olubanza kolobiritwika nakuburana ti nje nanganatwa olubanza ari riesina ndi yareha kulu nari abandu tahe sibanimutwesio mbanza abandu sibanemu nari abakahula omu bapolitiki epolitiki ndi yamabuga emicinga
1: enga twamangirara omukekero oyu
0: namatatumira wonzonda premier namasudi nabachananda nakarafuri nabagore bage ausio banicha bo maunga na bunyajefu na bonyabuyo nabonani nyo mukamubangwiste namatatumira wabo ego mulolembera
1: otya omukekere sikire kundu amalunyesha amalunyo kereriane neyende mikekere eyebe esinyakiririo ehe ebyesyala niwe ebyesyala hunyuma ebisiki byesyala hunyuma kyende kirokyerya omukekera amaya baneka hama baneka omundu amatatuka enyikwiriro amanyifunyako ati nsinyiri nyalume wonga holomo martebe hamba ekalangire niwa namanyibuka kwinye tinamukulangira kusana kandi iyo kalunyateka kambe bura kaunimira kwa hekala neru nyateka autu kumumbulo wakere ngadogwa kauye biriso nanyenza nyisanyisa nesho nyinza serimo buta isho nyuma ta kamo de kiramwe isho nganu shego shakol otya
0: chabari echo
1: na malo na mama na yolta ani holta mbe kuyem omowale wewe na wandi bakamola mu balembi na ibane luba ka ibane okombe bura kwa baka bakote hererwa ka yoterero ko herero baka kulekerera eshonganu eshabashakuru tuti habia buhaka ehale wachikeri nikabwat olubanza ati akashalumoki okocheho shelieta twa lubanza kunina kaisibiro mu mugende indibo wakasene mbera mwaka muratino wachikere waberenga muchiru ewo mu mwende wa wandro mu mugende sulta shamyana bikabyo omumiji mu yikondala kakwi eno yiri omunegeno resaresa yebye mishinga esho nyungu esete shahia sete shayo omuliko cha nebilo mumbwa sisha niji sisha ira ndundi nene tikwa lakini esho nyungu shishi
0: sekwa ngaba nekaloyo
1: sekwa ngaba nekaloyo omwana na hengene nasho naba abatu ambanza bakabo atyambo oyuka bitsuko mwatsi omwana yiwotsuko mwatsi akasene mbera ekomba bambu bakola mukata bizer ni wakagonga nisari kagonga nisaya
0: nika politisi
1: ndio iba abasohalo ndina wasombe naye mwingira mulo omwana bari abihola mbo abantu baje twe sombe naye baka wa moko baka mtu ako mtu ambo abantu baje hambe eshombe nesika kerawa engoko ya nyinya lume enzinda yiriri ebyo shinama namakoma maungama yoloko shomboko obeni baba kaoserako omolubanza lwande olwaka sinembere
0: namatara mucheta tabiala yomaunga ani mushena
1: otia ayana itatasha nyibutiro wonde
0: kondi wabe anaye
1: waita oranza ula maunga
0: kwena ukara marama ya umesobwera Rurikola mubiri.
1: Kolobole. Nerio, chike wachete, luka tukanga lolo. Iluka ndihisha, eluka ndepo kichitua, echo si chikande hiyo luhindi. Aba kari na akini elfe raha kakala, ebetua, nebetua, nebetua, ebi ya hiya. Na beka beka hiyo obunyati, eshonzoka, neshombeba ni hinyunyu, na maje wahi, awoshi, akata kikera. Ni ato wota. Waka senembera, yeti kilukumushi, yeti kalukumushinga, ulewe kane ngani, kisha ute mbunda. Dimatu langi mishinga ushi mudi yabia, maana manga, eyoshi, ayiriko, akwa chikomuke kulwere salaka pekera, nerhambo, homo. Ni amba akala bubuyo, obo mwana, rimunige, lualu banzalu nene.
0: Namu nevrese luhuere so.
1: Namu nevrese luhuere so, kondi sinemu tuike, choka senembera ka,
0: Atwe.
1: Akato tsaya sana kasi ni pele mito uchi. Naba kao sangu kumishinga, naba vaneyo, ni mishingika tulangika, emihoko, neshu nyama shushi, na ushe lushi ngroma lubanzote. Na wango kone baka ya muhamba mbwe. Uka usola wa, nzi mjundi yon zile
0: yi. Uka uka vuti ambubuwa macha banduwa vu.
1: Macha banduwa vu keba hindi kumiviri. Wana umu na wire, ukana tuku wire bebu yebio, na ukwa umu na wire, wama hivyo mwa lubanza lwakase nembira na wachikere mudiwa kasi saleli ya chiro chwa lubanza kwa lune na chiro chwa chene mwasa hawa hiruchibushi hawa kwa chitsemba na malangire mu shakulu wa tsamuka anyo chitsemba iba na bandeba shakulu beba nyumo kwa chiro chulubwe kwa anga langira ba chinumbiba nyumo iranja mwaho na ba
0: nubure munduka na ya hulamo soro
1: ochia na yomu mlangira Awa nyavu mire, ili musha kulowe wa kumba kumuhiti. Nechi hangala chenei.
0: Naba musudava ni
1: hongo. Eee. Nendioka, ya magetewe, uwe musene nene, vote mbo, ika holomu mudi wagi, kwa mudi kabia kari ya vee. Tuka shala ndaro nyatu vara kakari ya vee. Kavu, shikila mdukweli na rewe. Awa nyachi umu. Teno, oluva anza, oloka senembira tuwa. Mulu wa vialu wa nduvoshi. Naba ndi mubo huma na munabure yo abantu bakenagenda baka sagoluba nzalwa ka senembe
0: no na charaka chikere ni watu yeshigete tu lubanza eba biri baka ambo chikera chana yana no mugenda
1: aha
0: at ah oko omwage kande mutana nagena na mugenda
1: Aki ndi omanyi bucha ende wa chikere ana uta lumbo lwewe ka shimokewe kandi ukatrelenga mabisi ya setna ka shimbira lwa bantu akatsuka lwa Sokolwa hola kere. Na kalika liyo, akandika liyo, tamika ati, nage, nakande, nage, nage, nage, nage, na hiwa luwa nage nanu mwena.
0: Nari chelwa hoche wa chitringesha taba nasunga, na chende chete, nage, nage, nage, nage, nage, nage, nage. Nari yo mugende ni obyo mu.
1: Olukanzo, olukanda lunene, lusengo lunene.
2: Wasinja. Wasinja umo. Kamu kekero, yo, ini siapa yang view view, akan duka ke, kakak usah kamu duka cipu, akalui akake, ni yang bukan duri duri, hati cira cium abia, belum yang mau amunan yo kubu, si kubu abia, apa cium belum yang amunan kandre mule, kandi, yo cia kagak lakurengga, abal belum yang baru kacau cium.
0: Enetabenduk.
2: Belum yo yo. Echira chuma amarendere muri amabyarendere muri atangata yale baya arere maria amabike muri kwine mashala ba are iwo kisomeria kisomeria mamutsimbetsa mo che acha kwa kama tenza kanone ka ano acha kose mwatsi kwine kati someri ne mwishiga hochi halubanza ubonyo yubwa mabya oyore kwa mwishiga ayo tukaho lamko mo Eji kahula wamumbiro akalumbika mabibi yao hata nali amulume anaso amasuba kama tukiri sokundi kasokundi ambwa malwe muri wamakola wamabya yobuti kwe hata ye munga labayo aka ngalde halabari omobunyatse kashumire kama nyi yatira mbuta mdule katule baye kwa chara kakona semwatse hati kwe akashumeria Kakalwa kakalio lokalonyat, eka ne mwasaka ke uluti omubere omushana ho indiyenga yana. Omusha kulushanga tokarisha ikondomer akalala ari aka ari kisomeri ekyo. Eryo alubanza Mwaika akwe hala na maguluwa tuibu hati kisumeri mchamuletera aluholo na chuhu chuhusi chama chika wangu. Omulu metuwa tukare ndira tuti yomu ninyo kubu usipata. Abu wapena hala na chuhu chuhusi mcha kumu kumu chika sharera yo omulu mioyo. Yo yitu kama hala ni ngundu kwenye mejiwito ngini watu ne mulu me awa kagala. Yari wambu ito kisumeri. Machamu hilo machataka.
1: Washinja.
0: Unashi akapo niruwe kakita mbehe.
1: Oo, tia.
0: Ndi mulu miyo mwekwe mbehe. Kusangwa mwapona kasumeri. Kasumeri anena muke. Ahanga wera watu. Mutu tayeho kasumeri. Kasumeri elwe.
2: Mulole.
0: Nari akapo niruwe kakita mbehe.
1: Achoko cheneche tia. Nimusai. Pana kasara koko chela mara chovu miri huo banyo huli kiri na kani kitu kani yuko hinsense na huo kasenge maropa ya mabando maho chimira na onenge ngereza yu ngereza na ba muhimali ba nikiwum akaponi ru kakitambe omulu miyu abinya kaya ganzera akagala ni hote kala kaji chetego amata timani amata lingati ngume hano hakalu havimba muhanga
0: na hali
1: ya liyata ama veta laba haka laba niwa ikaenda haka vye mshichi ya kanga kani tuika angu angu niwa mchichindo chewe ini chichindo chewe se kagala kanji ini akaya anzira na malingi kanya ini akaya anzira na puteke eye ama hikana hale bandu kumbi yuwa nebuwa haba ndivoshi eba mubye bukutu
0: nye bora batenyenye
1: mwa batenyenye aboshi batenye neri kandi cyo kisomeria cyoshi ehibiro ehimbiro ehyashigalaho moya mulundo mu musaye wa chetaka bana uri kire tuno omukekeru wali kweli ko kwat wakasenembera
2: bana wachike
1: ye wakasenembera wachikere shaleko wakasenembera kabisa kana nachike na wachikere ko batino wachikere sho mazasi rokoche ho na wachikere atyache Njaka sinyo mwende wae muhanu.
0: Kaende liketa tuwa.
1: Kaende liketa tuwa lupanza. Temi wae tuma. Anganari umuchiru. Ini anganasha lebimwati yuma. Nakabulanga kala bamo mesu. Nga kala bamo be. Abia mulu me mungikundu. Amabia mungikundu. Iba kandu bino. Iba kwa ulemu abududu. Oyebe omuse. Owe Senegali waka ambu. Nemole kandemu ni mwati wa Afrika.
0: Yego liat.
1: Iba kwa ulemu abududu. Omulu miyuyu na imocho wachu unya kala vamo. Inya kenda. Kenda kabuhange na ninge ngeende ya bimu. Inya kenda kabuhange. Ende ya bimu usha kusebusebe. Ukundulia. Atino. Uwahesi. Na cheno chiyeko. Animo mse wachetaka. Kesiba ngishi wambu. Ambu haba reba muta ni ubo lupa. Ubi ambu alwe rao chitu wambu. Ahali hatare mulu memu nene. Ne kewa shabu ndia. Eye sindayi wenge shaba andu. Nyelo mune ni kochitaka, alakini ya sindai wa yama yabu ndibua, abilo mumuveri. Waka sinimbera, okwari. Ne, alingano yu wabiri mudia kushari kocho, mnebaki ya wabiri ya waka sinimbera.
2: Acha yutako mauluko minyuku.
1: Shari kuminyuku, shari kumbunda kusana. Enyama ikase hiru kumbunda kwa wabiri mbunda, eye nyamuti, alingi nyame ikanda se.
0: Nuba mbo, nakasara kwa niyati.
1: Nakasara ne kwa niyati.
0: Siwa ngamu sunga kumunyuku. Nache hongo kwa niyati.
1: Neru, namu nabure waka sinimbera. Yomu ame ashibu mochi huo mwiji. Neshibu hakaba amebabera hale. Waka senembera. Habia na undi ambuyo wa nombio. Ni ambu nombio kwa watu nombio nombio ata anu angana himba. Naka senembera hanotu kande panga. Tuwama hikoko wetu. Nibaba kenda babera. Neri abame. Tukatambanabo. Ifa tambanabo na menge. Abo shiko wali mwabuyo rabame. Na wada zukirike ni mdukuri nariwa sana neto ndola kusana ni nibuta sabia la wali.
0: Njoka hula.
1: Unana matemula.
2: Mnyamuami.
1: Aba chikwaya. Naba chimira na wabanyeria. Naba ndia. Aba kalera. Aba chiyora vushi.
0: Vane mulera.
1: Vane mulera. Vakabia nga vane na vandu. Kandese vale na vushi politiki. Waka senembiru. Nimuke. Nimuami. Nimuke kisaya. Yutini nebete nabu mwabe kalera. Mwabe kagala wa. Kwa sondo baka yo amoko baka mutwa ko muso mbo abanuka bakandiriye omalu banzalande olo waka senembera ebishingaba na yabe wahes bana hulikirinari waka senembera ibwa mulika shaunga machiro chaine suveram
2: wachisomira wotsendambira shaunga
1: Sembe.
0: Messi siya uta muhamba.
1: Siya uta muhamba.
0: Ayume tiyo muhamba bakana tapusa ulago.
1: Siya uta nembunda. Bakana uta wakamu boha, kene kande sunul. Amakala. Amakala. Bas. Tasha tumeka kwa chende tata.
2: Iyi. Iyo wa. Kase nimbira mwabari mkuwa. Iyi ni kase nimbira kwa nena. Niriri nereo. Iko kaka. Kaka kanaya. Ari dasi kare lwa na mundu. Iyo kahibo si. Kaka loho kira hao. Kaka. Kaka. Tse tse tse. Ika cha loho kira hao. Nere havi ya. Mulu mamu uma. Namu kari uwewe. Muba. Tsaha niyaba matza merana kwa nena. Leo wonde ishenga suri wonde na wonde ishenga suri wonde na wonde ishenga suri wonde atsa atsa atsa atsa rama sa hama bya tsho tsho uma hama bya bugini umugini ama bya hika leri komputu kandi mutsumbira chiko mugini na tsa ama kana na nama so no mugini ama bya bishikala ana aho ayo bari ya sohera ama bya bulwa bana ko kuti bya Ebyali byabo byama byabo byaba amabekeresho ngo ngo kone ebyali byama bitekeranya abantu omukali no mulume hamashabi akasambi akakaretsa omwana bero kuyo omukali abere wachakira ye ngo ko bakera kuyo mashalabanya ne kisali na retende yamagiri Pero mwenye mwenye ya kwa mpuke, akatikari wa yube mpuke, kutuwe mpuke, ana kufula. Kini ya wala mwichisari, kufula na retundi siri remu. Ay, nari ya koko yu mwini, ewe nga bibi ya mabane kama. Ama shia mwini. E mda mbiba nga, kwa liri ya biyari, bumu omona yeno, ama biya. Ema shi, ema yuwa kwa ukira kari. Jawa, kwa chita, ama indi mga wali tumino kwa kanyamaka loka, kaka aloko longari wa yunga yao na mahi ya mwa. Ah, indi kwa yu mwini ya ngoko. Umuini alwendele yako kakami yako nengo koyeo. Eo, eo. Umuini mwasala hiko kwenda mbi. Yili wati yaka, vamu yumuso wewe. Ewa china soha era. Engo kwenye ya veri ya nungu wakari. Na yolo vanta. Umuini ya veri ya vende siare tari. Umulume numukeli. Ewa pantana usana. Nenyamanisa. Engo kwenye. Ewa kasi nimbira. Alu vanta. Kiko luketu kaluche. Inyumba yona mune uwele sirisabia. Ya veri sambukala.
1: Not Uwa mune genu. Wakabe na yale kibera batri. Eva. Eva yali ya nengo kone. Eva yali ya ne. Ehizuko. Ehe yengwe heka yomo. Ehe. Mache bende chomo. Echo musaiba ye. Omubu yira wetu. Koyo. Aute mubiru yali ya retsomba. Na tatini hukule mboka. Yuko huke mboka. Tuwa mabisu yubu yira waho. Kandibu yira wiketa shasihanga kera. Ndi ubu nyumba mbwa panze kana. Kundichi. Konde. Lo bantalo kasa nimbera nilu. Ye wakase nembe, obo trahole kere rana, nobu treshikanya, nobu trasoha. Obali kubunyi mbubu, ebu hao.
0: Nari, echo, cho chale kiwa wambu mukeri siyari riangoku.
1: Otia.
0: Kunde mwahemu liba wewe, ama rakana bagini, iba viva vama siyaraka, kubunyi mbubu wa tanda.
1: Otia.
0: Nari, eritu kamu na wile, mukeri siyari riangoku.
1: Na ile chiru echo. Kwa kutu na suwa mwase mwume. Nabe sekulu bakasha suwa mwume. Naba ande nabu. Nerivoko yuwa na hulikiriri. Iwa huli ya tatuwe ye retuota. Erivu nyumbobo evo kande mwota. Ibu kendi himbanda yeke.
0: Na chiro luba nzolo lotu idawa nabe nyina.
1: Na kutu. Ba mwanji ya.
0: Mwuda kushiga halia.
1: Na nyamu mbawa kanyini. Wajyo. Mwisho wana nyo.
0: Nababu aneteno. Uwa
1: nzuke kuhalia.
0: Neteno. Oluba nzulungu kona malanjeralo. Itweba lume tukeri maya bakari. Tukeri maya na vana. Nari otuanganara kana vana. Iba yikala hali ya abagini. Kusangwana weba vili kwa meku. Nari o mwamashi huka. Abagini ba mahika. Imu hukashongo kuibili.
2: Otia.
0: yikuwenyu ne yabageni nere nete emukende sunga nabane batsema kusangwa ibakendia kumbe kandi mugini matashi asa etwatashi ali kongo kwishi
1: otia nache nena chitwanga tomekera ho abata ho abate nanyi namo moko bona namukore mbya ne bitunga nabo katende nabande nabande batino eritsuka munabwira tumenye eyiswi ni yabana balera ebereebwa nibyo bashakora kundichi kundi eyiswi omwana mulere alegire kumubirinya himba ni yiswi yikehimba mubere nomushakolo alegire kuki alegire kukahuhania na ukabane kumuberebo neri washakolo amerumbye mukasubi omuberebo nabana basiba meri omo omongo okobe bakalia eshongo oko
0: nomuzekena
1: o mushakolo mashakubalamera ewa yamusolomera ekite ewa musolomera berebo wabirabi uliaberebo kundi mubere woleyire Ogo chihuani kuberebo.
0: Kuberebo.
1: Kuberebo. Aba na badere badere, aba chena kula, aku bala nikuwa yende ngoko, nikuwa yenda ni nyamu wakeraba, eva liembo kayo ndeke usana, yubi leiri. Nao, nyama ikayo mumiru umusha kulu, yika hera.
2: Washinja.
1: Changala nuwire, bana, kumba wabu.
0: Iba na timbo luembo. Fa timbo luembo. Kola betu. Hakahamba kagekatere, kamutindi bako. Kahamba ketu katere, kamutindi wako. Akabaswaga katere,
2: kamutindi wako.
0: Akabasugari katere,
2: kamutindi wako.
0: Akabatanji katere,
2: kamutindi wako.
0: Akabahera katere,
2: kamutindi wako.
0: Akabamate katere,
2: kamutindi wako.
0: Akabachira katere,
2: kamutindi wako.
0: Akabahambo katere,
2: kamutindi wako.
0: Akakarafuri katere,
2: kamutindi wako.
0: Akanzonda pereme katere,
2: kamutindi wako.
0: Akamasenda katere,
2: kamutindi wako.
0: Akamasudi katere,
2: kamutindi wako.
0: Akasalandere katere,
2: kamutindi wako.
0: Akakamandi katere,
2: kamutindi wako.
0: Akabodwe katere,
2: kamutindi wako.
0: Yo,
2: kamutindi wako.
0: Akakasando katere,
2: kamutindi wako.
0: Akamuheruji katere,
2: kamutindi wako.
0: Akamukwarambya katere,
2: kamutindi wako.
0: Akamasu akamusumba katere,
2: kamutindi wako.
0: Akamwambara katere,
2: kamutindi wako.
0: Akamunduru katere,
2: kamutindi wako.
0: Akaselili katere,
2: kamutindi wako.
0: Akabarochi katere,
2: kamutindi wako.
0: Akateria katere,
2: kamutindi wako.
0: Akafere muongo katere,
2: kamutindi wako.
0: Akafereli nomuore uwe katere,
2: kamutindi wako.
0: Akaiputiro katere,
2: kamutindi wako. Kamutindi wako.
0: Mwendi wali olorio lokatere.
2: Kamutindi wako.
0: Akabitunga katere.
2: Kamutindi wako.
0: Akamuheruchi katere.
2: Kamutindi wako.
0: Akakatende katere.
2: Kamutindi wako.
0: Akabajira katere.
2: Kamutindi wako.
0: Akabahunde katere.
2: Kamutindi wako.
0: Akamutondori jonasi katere.
2: Kamutindi wako.
1: Wanu wiri. Aya na vimomutu mwabribia. Bunga ishanone.
2: Washinja, washinja, washinja. Kamutindi bako.
0: Kati halu hatuna kandi.
1: Kandi kaya hira wangata jira wakata yuka kekera.
2: Ita hira kota shaka.
1: Kaka wala chambu yu avek yu elize. Nishuka wala ushimu elize shushi.
0: Shulize.
1: Shulize. Oshe nicha mwoso. Nama keria obulize. Okori nariayi. Nama langira na mkiri. Kawala mo rubanda akaba neka obalo tumu halia naba he nabikirena niyo yokasend na grembe na tofili atikasha nsoner izarume kasoner kosoko yokasomber izarume ni kakoti kuwen ngashana labona ngatara ni izarume izarume na langira ne mushakolo muhemba aniko buliamba omukekerati Ati haber habia chiro chihuma, yiwo nzuu ama tabale chihugo. Nero abirika tabale chihugo, yunya kage endaka kone visaka, yunya kage endaka tirie migogo. Nero esi ndi nyamashushi, musha moha oluke ngeru shombogo, abisoro vyushi, na hihuga. Yama abie moha oluke ngeru, nero ama himbu muhimu nene, ama iraba kevinga vanabo, ama butabano. Neri wanzou, anabiyabere kiri muhindano, akandi abi mani mwate. Motu ngere kila chisoro chie, yetu ngere renga nganaba nike chenga nganji. Obo di kisoro chitrongi renga hanganabani kisoro chu echi ute obo tekebo kanga bongo iti. Neri wanzu wati, aba wale vushaba nevai. Kwenye ni mumu hindano, aba kari ba wanzu waka nabani nukova yebendebe
2: rang,
1: yebendebe soro. Ati nguti ya kagala, nguti ya nubuteke. Inje nguti ya nubuteke, nge namabe haya, namabe roroma, ni mushi tuushi.
0: Kaduni
1: ya chikana. Nerio, omabe robe nji, aka ituluwa ni atie kabugati, nerio hama baneka na wa mubu. Yo wa mubu, kwa mula mubu, mstiki. Ama watremi, ewe wana ni wa wanzou, nyeremu nene, nyeremu kulu kwe kukutsebu, nyeremu nene, kayangota nabendubi nene. Na ya nama ya halambat, enje, nama hivi hikumunyumba, buka change berabana. Namiyo nziru tingaloga, ngalu nalo abandu ushikubaliyo, omuyo, kumuyoyo.
2: Aka kenderaia.
1: Kalu wache kakenderia. Nairunga ana humula, nechuhu chateka.